0: see no senior mammy a honky can see tears so woo or some coach any crown. Two kahu near called the winger, coach, or me coin up with your phone in our and you go on so hallelujah. Ma ubi atrat. Enu ni hiyami wiasi bebi ya madro hiyami biyose wo ube nyankwa. Na ni sister, emrebi sister ya wewe ofre ni sister mami kenyami ya semchere mikwe na sister ni ufi obo ene bae. Otini siyo sana misheni mkwani se. Se ubi kwa brochure ya insu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fo yine dini wanda sese wanya heavy ko. Arenda uti ni siyo sa. Okachira ni sa ni zi sa so onko deeper life. Ene wa asho mi se. Onko deeper life aso wubo. Na ebini mwenye mfaso. Ude trango sa ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu zoom. Ne dabu beki wenye egusu wano. Be use heavy kuna heo so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semlo. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dom wanwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankupon adom asempa ene ni ayeshe no si godliness through God's grace nye misu a enem nyankupon adom osoba babu mayeti asese nyankupon bo ni pati se ni seso ebre nyankupon bo wiase no twen ani twere yesu no twen ani twere honhon kronkron ene okacha se mumma ye nyo onipa se yen seso eni yinsu ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no, ene obonsam baada mu nche na okache ze nyame wonye correct kra. Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye. Udi bia ba ese nyame. Nye se otite nche se o shi nyame ase. Ubeye te se nyame no amu. Na obonsam tie. Mi Adam tie bonsam. Na ewewe ni pabasa. Nti nye misu no. E friye mo. Odwa ewo nyamimo no. Ini ni pomu biyo. Eye mo ye. Papa ye. Ojo. Tini. Kronkron ye. Eni niema papa ewo nyamimo. Odibo ni penyina. Ini ni pomu biyo. Eni jie. Asumjie. Abojo chire ayemoye papaye jidie ojo ni daho eni ni pamu bio se se di ababe sha nan no ene honam nyuma ne dedi pefa adwama mo yefin ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papamu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu eno kwa na abeshe ni pom ne yakopon si dabi Misuma Yesu amna bewiase. Se ne beya ne mofuna bonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame a hye nipa akoma mu bio. Hallelujah. Ne no na Bible se enamadom so neba. Se wo sakra wutumi mfa nhyehye wo ho. Adom adia wutumi mfa wo ho den ye ni nyame aba mu abeya ama wo. Adom bebia wuni ho ani daso no anya ni daso. Adom adia wutumi mfa sikanto. Emfata umpo ni nyankopon dia chew ene frɛ ne sɛ adom Ephesians chapter 2 8 to 10 Ephesians 4 timie no nchemu ngotwe ekosidu no na adom no di nem gidie so agye mu nkwa emfiri mu a enyankopon akyede hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye na dia oyoye Oboye Kristo Yesu muma enyuma pa. Awo nyankupon esiesie atu hose ye nanti mono. Ebre nyankupon bo ni pa Adam ni Eve wotro mwa no mu yedi nyame penko ano. Ni nyame fri wo mono. No nam Yesu so se obe wre wo mu. Che mi jina epone china mi bom. So obe tie ni no mame kwame mi wre ni mwa. Ha, enyuma pa nko ano obeye. Kristo Yesu mo. Eno na Paul ekan wo ha no. O se ye na dia o ye ye. Oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu. Emme nyuma pa wo Nyankopon asiesie ato wo se ye nanti mo no. Eti wo sakra holiday bia nim live bia nim. Wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu. Ujan toko kwa yensan kwa nko kubiyo. Ujan sanwia yensan kubiya baibiyo. Yankwa peteshi baibiyo. Ujan eja mamwa. Nye madada ni nyine chum. She. eno me nyina ye foforo ye nsa nkwa adwoma mo mu bio ye nkwa ware seye mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama. God made us and Satan mad man, and God has made us anew. Wa ye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry Okoba meme konto kwa. Okoba meme din sekuro. Okoba meme chimpna mwe jamai. Eti si obi wo Kristo mwa. No mada deni yine chum. She. Eno me yina ye fufro. Enye freni Kristo sumne uwa. Na uko heve nyese mitu ya mitu. Mitu koleshe mibo bawa sode mibo tontom. Ti miko heve wa home. Eka yadu kudia seke huya. Ayen sisa, change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana juno sani mrano ye huo odifubi otise wo ufrisuru na abanse nchene mkwano aye. Keye naso fubi oboni tinko sa. Jesus yuhede sa nuwe ridi na wono. Wasibarafu jad flattery no jad nyijiso no nukwe wo mwenyina ni se we are so penis unyaminye penis wo wakuba mo uchini komu na ochi biye mpreno ensusi unia wo fufro umami no papa wona na aditi asori demo umami kunto kwa papa kunto kwa su usu kumbi free upapa wi cigarette usu wibi free papa wi sasu wibi papa chempra wo mami tukwa wo na ko friend mpra bre no wo suso chempra se wo pese ko heaven pa Nicodemus hweni yo ji se wo nya wo fufro wae Nicodemus aye ke kura no chempra wo emre duru wo ji su pepepe o chine kom otua de to sike bie beba ni sem bia wo yisu ntutu so dudu bo anya me adwuma ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough you see wofufro papa no odwe ho a wose what ba bi ma nyina dura ma fujuru se ye den mako wura me ma me ye mu bio ni asaya wo me Jesus se hwe me ni ni di asase so nkomo wo ti ase me ka soro dia wo be re no ati ase enya nwa wase na nipa pi wo ka heavy wo si o ka hello si o mo ti ase wo ka wofufro si wo ka adum wo si E kan koko sika ho asɛ bia ko beti asɛ. Ko bi e ton di jɔ beti asɛ ko ye ji ko fa de mo beti asɛ. Ye ko Korea ni China ni Dubai obeti asɛ. Na Bible mo asɛ be de ko heavy oni ti asɛ kra. What are you living for? Ti woni mu nyansa, woni mse nipa bia ko Dubai cheo. O mo wo man fa hwe anko. Arena won trust na won chi break na won hwe aduma kira kwan won hwe nkwaje kira kwan hwe nsisa kira kwan se ne be okawe ni gusu abetumi wura o man papa no mu ne ye mfa sika nko no ne ye mfa degree na se nwoma nko no se ke Nicodemus no di nka wo ho he was a theologian bible teacher Israel mu kire kire ni pa ni degree nya de ketua so Jesus hu se nyesa ne ma ne de ko eya wo foforo se wo ma me no papa wo na se ensisa maya menyame wo hwe se ensisa ma hallelujah enu mu nyina ne kwa sori ya boya su ya shade 1963 ena me bo su o techi mai su ne minimu nyame beta di sa so mo ma bo su ne minimu nyame wo ka me to kwa me no be kon obi se ye be kon fine ensa ye nya bi e be we fine and pratchy, it should be fine. May 17, 1975. That Jesus is shia bedo siku upe heavy akwa nye kwa efasu korono. Send your catcher Nicodemus. Uya awufu fro. Abrante mweni nyo mofrasi nye akuma pa umbrante. Brewis amre mi abrante. Emana upana miyehena umpraise emienu isa peduka hon. Ene Solomon enkompiti. Ntokwa na ni muku da kru hwini pase enum esa hweduka preacher no preach no azika babi o nya ni babi ko na meka cho se na se mi kosra na yire no o se enye me bia wo ye boni bia wo ye na do some more

wono ya nyansa fondi ubefa e jine siya e ye padi ama o satro kesi ya wuhneno edi maye mabawo nchaye ene mijidise nyansa fuo ba bema akwa mkwa nyansa fuo enye nyansa fuo jina ambisi e jine siya mfasuo wosuo ankwa mkwa e jine siya ayi se ubetie saa ofre kasi

or say, what are you running to? Mujina, wakuma pochi, ana, ni mbemu. Se, ubuwa nao tiemene, na obie akuno nwa. Mbeba nchai. Na meneno aba ya osum abum, na meneno nso edidi. Osi yamfa nikomi ano enti yoho so yamfi ya wantono so na mesu trase wama wa ahore wasi nikomi ano emre na madesu anso eye hare what flow na opese wadi na huo dinu ewura wumu opese wadi na adumi she wumu opese ne do abrabon wadi e she wumu wasi wuhuni ema na se mao fese yu owaso ahimaimu ena wotra se ama wawo odi mao nso wasu wamani yanu abaya wanonso so nedagini pa obaje unkwa wadi ubod bacho obesa wa yawe

Urade ba bua osofu ba kuba ba de so yuba de nyame wie enti onyame na osofu ti be sisi sisi wardre ni na hasi e bom paye di hen bia no ho wo nyame ti sa ka wo oh e ye mra osro e de se ka ya ba de be gina da ni di pa Kasa minim pa obesa me yare emeju ya sorry ya di ensaba ako atubabia ya wo oyia ono And what about on Sabakuso? And what do you use? I was so rude on Sa at Shadow. Now, Obasa, we are here. Say, yay! What do you need, Shabadao? What is a near? What is a near? And ne? Any darkin? Wumre pa enye sa ubenya yansa na amia ikatwa nuya mwesho mu ube huse ayansa no aba unipedwe mwa saba akutu ufoso ya baba akususu Na kase bom paye. Yesu aye kadesu bi yano. Ye bom paye. Yada wasi ni yadou. Yada wasi. Walishimu anima ye. Mfuse. Miyo nyankupo. Oyo nyame. Na on sisa. Di Yesu Yaba Sedi osu yembranwa Wuna ye ya safu wano Enwa Enei Ene Dengi na answa ya wa Dye uye ya kanina ni munu Ube tima ye disisi answa Eni ti Yadi Ya ufobia ejina wabrati wani sisiye wale sawa ya wewe yesu dimo utimu yewa ayawu ya shishi uo adamo ewa wangini mwe satan tuisha suyo ani satan Amani ebuya won tribodo. Bon permanence si ayuwa de juwa mo sa mo ya yewe yesu din mo. Adi wini diya woli pedwe mo no. Kompo miyano Enti njina wo yesu dimo Adi wunu bia Nipadiyana ba bia ahuno Nipadiyana bia bia Enya ya sana diyo huwa yesu dimo
nanayi ahoro ensa ahoro anima ribi yari hurubi ewano ewo nipebiana kwa diya munu beshamo se mpm free munko ewo yesu din mu.

wọn a wọn bi bua wọn ti bi ẹnantie ẹwurade ahoɔde ɛmira nipa bi aso sesie sɔrɔ ɛ bɛnante ɛwɔ lɔɔsu dii mu. Diyanina baako ɛwɔ sini baako ibɔ pɛ sesie asɛ nsan ɛnara etia no enyini ɛnyɛ pɛ ɛwɔ yesu edii mu. Ɛnia efra yi ɛnia efra ɛnia yɛ mɔso ɛta ɛwɔ bi soɔ. Nya wani a ate kama sime siya yi ewe yesu di mo wana waswa si ino ye mou ewa di ewa nsanka wakasa humano wakasa wansa wasumu ti asem se siya yi nek sa se siya aswa imida wafayi ewe yesu di mo

wonderful God. Oh God. God. Hallelujah. Siyamu hallelujah. Ubiya na so unti mi fanti asa na so mi fano. Wadiya tumno. Kwa kachile nkwa ufuwa niye ma kesia Yesu.

kakaka no nyaw nhwe miensa na suna onte asem se wotimite asem wotimite asem na bada sanchani siye

mai mo mpae radio pae da was se nenso dia ba was se mo ho e bom pae se brae be king kai na yesu ani echirechire mo radio mai honhom monte ase o yesu kristo die mo bom pae se obi biara obonsam edi sohwe amana to form una mo asem su be manu so ejina ni na yesu bi o yesu die.